0: Hanya hai di berkaham kena jang nai kabang ni takuk bukuk di mariki jing syong na FM ujian to 101.6 MHz jo teo jara tawa ang Lolita hasung ni rizamung pandawa tekisa jara ni yagulusung Hanya hai muito mano pandawa hable ni rizamung ruk kena layana gongtong ni bising tibo sung kering layana Aho hingga kena jang di logir di paya syak jara tawa inyo
1: FM ujian to
0: Jenis tu dini jarak hoga, wajar hati pertama jenis tamu shot ikut ni tu emu flick dog.

ke sing tiki sa zorani ya gulo muito mano panda sing hable na kring le na kok lam dok shale na kok tung ni bising tui e da hau pia ba o zara fadi te tang sa rizam joto ni bagay hanyo pahay.

아우 카방님 말이 계신 타국대 부구성성 사이동네 많이 쓰라이록니 꼭너 뜨이네 쓰라이록 지시가래 밖에 빅덤 흥만이 박의 아우 누구자고 저라저라 성 쓰라이록노 부사브레이 흔히보 깨르카야 흥만이 하야게 봐 부사브레이 흔히보 타르작만이 아 야공약 서바이작만이 그방마 뜨이네 쓰라이록노 이웃스카이만이 아우 박사 쓰라이록노 콕만이 스쿨 hospital oba hairo go sang srai rok no kabang ma kyar les khai mani oba hairo ni bagai o shal tini ni o shal pala jago te mo jate mo hai rok ta ang thung ni ni au srai rok ni bagai jeng ka ham wan chuk ka se ka ham ang nai chini srai rok ka chini thinang chini future head ba next generation borong no sang borong ni bagai srai no srai ni simi sang borong no ka ham case atong mong samong phrang gei to kha to mong samong ka ham ge saka kon kha nok kha ge jibor ba ka ham sireng go haya de ba obni bagai no sang srai rok no je phro bo jeng careless khai ma sa ya tak no go no ro mi na di sana thang ka hang ga ge jeng buma bu fa e ba ke ba okra sakra rok srai rok ni gana o wala yo bu shitra sha wo ka ham ham ya sha wo jora wo joli mani phuno go action phuno go oba hera ngi srai rok sireng gei thang sing srai rok log log sireng ya phano log log no khanga borong a bono bokhro go muito to ne ru pya ba ulo a action na khayu oba hera po sing nu jago sing srai rok no srai hne ne mung sa sia nei ta wan chuk di borong ba fi borok pya ba teref teref teref ke no sireng gei tong go kafung mari ke sing ta khok de bu so obno shana mu jung go srai rok ni ba gai sing ka ham wan chuk di ka ham ke ton di borong te bo ku chuk ti shana ba gai jing joto no jeng chai chok di kebun ni ni ani busa hanei jeng wan chok nani kre ani busa ka ham ge no payo hne wan chok ma baya jeng ani busa ham pan te khorok sa ni busa ham yang he bono no ge ani busa bu shir ngi ban abuni ba ge no jeng srai rok ni cha mong nung mong tong mong srai rok no ka ham phurang mong abu jeng jo no okra rok no kyar khanya na go shina na go phurang na go auto mong ab hai hinge srai rok shalcha kujugo kanai borong bok hamnai chini thinang abakhe borong ni thinang bok ka hamono shogni

batawarok distamanya awahirok ng itong kana kokre asam sa itong naman yaman na strayrok ni kong natin ni fading kaya hanyo hayre sa mong ni fasting tanglay firanen o jarawo